0: dinimu fu Roma yi da ye ntese na jidi kokwo fo fu funda ke kosie ana omu shia na oso mpini wo mu kosie na e wote ne bewu e be mu akasa wo mpini wo mu kosie nya wo ba o mu fu nya wo ba
1: esa
0: what jo ba ne krese wo wote
2: silver
0: and you e nya mo so wote
1: amen
0: mo so me fu wote mo sa mo ni ba ni ma wote Owa dance here at Twaso. Owa dance here at Twaso ni enko.
3: Asumdwe nka mo.
0: Monye so.
3: Asumdwe nka mo. Papa mpa cho ma chi ba mi ni so so da ya na me ma me. I said me ba pe nyini ni enti enhwe ni enti tinchi na wode ne be.
0: Obefa na ade akọ.
3: Na wa ye chan yi wose ma me mpene wose me de ma ade be kọ. Wa ye de din din so wode ne be kọ na wo su.
0: Ne ba pe nyina na ne ka chi ni.
3: Me me ba.
0: O ba pe nyini.
3: Se na woni net na woni
0: sho. Nti wase mo nti me hwani ye nti obefa na ko.
3: Nti akola ni ye nti onde ode na ade e be ko.
0: Onti me fa ne nko sa.
3: Ma ye hwe no. Ade na wode ne wase ti ti na je se me de ne ko. Na ade ze esu wase ti ti na ode na ade e be ko.
0: Obua. Amadi awen ko ade me mpene. E ma ho fa ne nko sa. E sire wo po obi asuma na sa ma do a. E chire ne ya ma wa po obi ho. Obi wo sa ma e ni ba bo pa.
2: Silver 98.3 FM.
0: Aso pa ni de jian ka twade ne bremi. Kasa.
4: Pa cho me so da ye na. Sister na me kasa wo wu no. Eye ama pa wo fa na yire no. Me so da na mi didi na ma bo apan be se ni nya adua. De hu ya so de ni sabatu no odi na me ne di abo mu.
0: Enye. Eni kwa so no obi abo wo didi. No matter the relationship you have with the person. Eni kwa so wo no obi a wo wo tu nsa didi. Memo ya fasting 3 days aya kai me na nyu krafe uta so no dai dodo se me suppose ade ro oti ase wa mo wa nyi wa wu no be obi bia
3: Christ asumdwe nka
0: mante
3: Christ asumdwe nka mo e pa jo me de ende ya dance die
0: okay
3: na wo twi se na me ba na na ebu afu nya me ho yi se e ye owu no hu se na mabu agua me nem
0: last week in the prophecy by
3: aye
0: some guy pa jo aye no from okay.
3: Overtaking. Adi agina ka wo soja ni a wo ni mu mra ka ese wo gina wo anyina na wo di speed ya ya fountain ya me ne driver ne side ena ka wo de ebe bu ko so atia sintia ne ye bo mu kra afa enu ka sa me sori na so papa soja mpa cho me papa ne di ka ko soja ne bi asa na mu ko soja ene ya yire ho enti wo ti mi fa asa nka driver no if someone am I mistake me kanya me mi fine ni basa so do nsa ka driver na me baby e be ko bia me di hu adanse
0: okay
3: and this age say mu spray ye nyina go kan mi
2: silver 98.3 FM
3: ti mi dey urade as say urade ayi ma free sa
0: ye ma ye sam fo mu na me ho da na say urade sir but o en sam mu wa bo bia be nyen ko urade sir
4: acha si ye nka mo
0: o ma ante
4: acha si ye nka mo bitia ya dance die ene ni week me ba fidie mu hanu ntina papa ye akwanche ye ni mahuhura akwanche
0: na me bohu obi ani mu
4: okay
0: timi
4: ba mba uru mi de me kwa na papa ka a wa hu se moja bi suso timi sa da me ni ba mi papa mba che ni moja na suso ni moja na etu mi
0: na wa nka sa wo nya fisika na moja na suso gu aso ni de mu ha but me hu ni sunsu mu sa se wo ko na me tu se moja suso wo chi
4: yi pa cha
0: na wo ka sa
4: moja
0: etu
4: pacha
0: okay
4: ti papa ka se moja na etu mi ni be ma na me ne ne wo ho no ana afa me ho
2: silver 98.3
0: fm wa fa de kwa kwa ya de
4: pacha
0: wa se se bi wa bu nsa wa yi pad na ko tu ba bi wa fa de kwa ya de
4: pacha wa de ko
0: e de tia okay
4: ti am ti moja etu mi a ses mans ni
0: okay
4: ti papa ka chira bi se obey akwanche mo na akwanche na oyem aame ne susu nyame adom etwa
0: moja na etwa
4: moja na etwa
0: oh mi sa mo bo ni e bo ni e
4: etwa
0: na o ma ti ya na ma defa ka se an ka o so moja netra wo ya so se etra ma me ka denka etra
5: etra moja
0: netra wo no keke keke bra
5: Thursday
0: o pa Thursday last week ana na na wodi
5: ema bi
0: e free Saturday wo hu bi
5: bache ema bi
0: wo hu no bi
5: bi
0: wow 6 months
5: bacha
0: abosu mi nsia etra
5: etra papa
0: wo so e fe last week na me hu che moja etu mu anama sasa wo e fe Francis Suma, who's Ojani Padon, and who was also.
2: Still,
0: 8.3. As I'm going to catch you, will be out here, sister Bra. Bra, Bra, come. As I'm going to catch you, will be out here.
1: Catch you.
4: If I chance you catch you, Bian, sister, Papa, I can't send me my yes, I did so. Can't carry a punch or the punch, Maya. My father, my panther, Chini, and ye.
0: Major Wustana. Manya wobi. Okay. Una mama wudo kupe uzo ba, mama wuti kupe wewe ni mwapa.
4: Kupe nuka yeti nwa haya.
0: Muti nwa haya. Ana mede yema. Muta neta.
4: Papa, echa. Meba Thursday, Friday, Saturday,
0: mihu. Uhu mbi, mbi sime. Uba wanzama ewadimu. Tena se waya de. Na mi shwa sawa babidi ya dansi ye. E nyayimpa ya bwane ba. Na muja na ansa mabim.
6: Acho Christ asumbi nkamu. Me jina ha ewe ya na me danyame ti asefo ase. Biblia mu de edika e onyame ti asefo na
2: wose. Silver 98.3 FM.
6: Sumie nu koma daddy, onyame nshira wo.
0: Amen.
6: Onyame nyokese.
0: Amen.
6: Onyame a wa fra wo dandue mu ha wo, no fa mfri adum ni mu nsanko adum
0: kese. Amen. Amen.
6: Me ba ha be na wo chimi ensa.
0: Okay.
6: Enye. Nebra mi bedru ha no mi di osun ni arepo ene ba den due mu ha na se ene nyankopon so so ehu omobro formo bo na wasiesi onyame di phobia enwosra ni adomo woni so na wohu ni ehinta eka na wo nyame fa no so eboa emade ewu hwehwe nyina eye atuma
0: amen
6: mi ba ha na mi problem am di ba den due mu ha ni se mi kokwan so kofa ni oma beton taade na Tembi ya miya na mikotogo ekwa fabeton. Na miwadamfobi owa, minini nyina wanudi ontonta, wanono ton bag, ene imi. Okay. Inti da mima ankonu, mitimidi misika mano.
0: Na wafanta adini biyabre.
6: Ada wanususu ankonu, wadini sika mami. Nemo mimi momu diye,
2: na mikwa misika mami. Silver, 98.3 FM.
6: Wadi mami beye 4 times.
0: Okay.
6: Ekwa fani niya mani di brandi pepepe. Na waba mama chakini nyina ama, nuwehuse ni nyina pepepe. Na wadamase, na wako. Nti deno nanka mekọ na BBC mentumi anko ena me di misika man se misere na adọkọ a ọmfa me nyọ man mame before so so obekọ na me makere me bibia ọpẹ because me hwe ni nyina wọ phone so na me hunio ma meto nyina pereko nti mewia me hu sani ma se na me kọ fesika se na me di ma no na na me wọnio ma kakra na me diskan man se ọmfa mre me ọkọ na obedu ya ọ se akronfo age no sika ni nyina ma sika ni nyina ayira na are who because me misika ni de nukura ni mini mini obi a okofa dwe tirama me seji eye loan e na me de madwuma enti week bia na ise makotia week bia na makotia loan
0: e manso mu bro e na wo na wo tonto ade na ya ntokura
6: e no kula
0: e wo sase na okotia
6: pacho wo ya leader ho kra wo betia
0: eh
2: that's right
0: because e na nyina anye pe e to da eye Now, what is the people who are in the world? It was
6: so clear. Oh, yeah, read the whole cry with the hospital cry. Now, wouldn't you, Mamma, raining to know? It was so clear.
0: Hey, and then we are there. Long for woman was on for my brother, and we are there. Oh, my son, my woman here. Yanko.
6: And see, Obeka, she and Nessa are quite done soon near a war. Make a crown so I can in your eye, I walk him. Missy Canning and I, Cassian and I could do no honor. Or Sissy can either make a dear cross the Ira. Na me nti me ho ase wo sika no ho because obeka kye me say island na wo twi mienu pepepe no no de wa start ya wo kwokwan so na se me media minister kam ko first ka wo hene na akọ na se loan so me nti minti na afia di afọ dwina dane adwane adwane ye me dwane dwane say because me nti minti loan no ọno so na wo twi mienu wo kwa adwuma na me de akyin mpae ba ase me kọ ba bia sofo no say ayela na me de me kọ me de mare kọ akọ hye dem mo saa
2: Silver 98.3 FM
6: ene me tu ana mo be me kọ kan ye no enye daade na na me bai ne na wo chimi enu ene me tu ana mo me baade ndie ma me be nya na ma ye bomb because na ma nante mpae ba
0: wa dwini kura ni mpae ba ye ye bia wa dwini
6: ni ha nanso so na nam se nyankopon afra wa wode wu ye adwuma a adum ne wa osunti akonwa ya papa de besi ha wo ma ye betena so nei papa de sa akonwa ne besi ha ne duru mi son papa ka chem se me betena akonwa ne so
0: okay me de wo tena akonwa ne so
6: papa cha wo de metena akonwa
0: okay
6: na me de wo de metena akonwa ne so no wo ka ma hi ntasam se wo hu se mi sika bi ayela
0: okay
6: na eye mi nwanwa
0: se no de wo na mo na na mo ne ha
6: Papa ka che mi se mi sika na nyila yo na mi sika no wo no ho enu ti na ma wo no ne de ne de no ekwakwan so no de meme de no aboa ni kunu na wo ne ne ti no na papa nya me de papa ye adwuma na papa chere mi ho ne ma ma me koye o ka che mi se mi kodu fi a ma me ne madam fo no enkoko enya akasa akasa me koy pepepe chere de papa chere mi se mi nye no mi di su pepepe
0: e wudim kasa o wo ye adwuma wo tv so ana
7: papa mfa che
0: chere wo si kasa mo na so obi a wo ye adwuma wo red
6: Silver
2: 98.3 FM.
6: Fa de toso mi ensa na se ko ni ba bebre mi peke ya osi bebi a wo bia. Mr. Blasesia. Na msi asem ho ho se mi pese me kan phone so Blasesia. Papa mi kokodru ya madam fu ina da ho yi. Se ne wo kan se wo be ye bibia ma bibia to madam fu no pepe. Madam fu ne da ho yi. Na asem wo kan se wo sere me mi fa nche no na mi sika no. Anyela na ni kunu hia mwa. Kan kwa no pepe pese dia wo kan ye no. Papa ene madam fu ni di mu fa. Abele me amade aka no won ho se ne o kan sa yade abebo na manada ho papa ene wadade mpepepe
0: o ma wo sa ma fa ma brade
6: e ti ni jina ha na mi de nya meti asefo ase
0: o de sika ni mu half abre
6: me papa cho o de half abre me ama na ka half
0: adana mi ka se ko tutu ni nsuo ma na do ko tutu ni
6: ko tutu ni mpepepe
0: e nsuo no wo kai
6: papa mi pa cho mi kai
0: me sa akira wadade mo akọ nsuo no ho akọ ya ma wadan fo ne won to no
6: amen
0: sika no obetua
6: wa ka akira me wo ma
0: se wo betua and to remember me sam work
2: on so no one at 8.3
0: maybe a chichira bo na wana isano no on se aya na su su made no obi think as sam say saman ne ma bibi na bibi akogina no so da ne card wade abrew ti ade me ma wode ko me sam ma wode ade fufura ko su no ho
6: amen
0: na ma chio do ko abeka o ka bi a
6: amen
0: wadan fo no ne ho beto no o me ya okay na bom wode sika ne ba
6: papa
0: me percentage no mami, me percentage no.
6: Me pacho minimum.
0: And so na me chwa sa kwa hulu onimu. Me na onimu. Feye, na me percentage no. Mami, me percentage no. Eh, yame. Enti mini. Na uti mi dea mezumetu wadi. Muma bwa sa fama wadi. Enprofon ti mi kwenkem saa. Se se de meniate. Meniate. Meba me chawa dia se koye na ukwe na BBC na wa mabiem. Obeba.
2: Silver 98.3 FM.
0: Me sawo beba. Wo ha menim sawo ho to pa na wa mabiem obeba. Ewurade.
6: Me jina de me ka chiro bibia wo den duem ha ne se. Me mechina sofu su bebre na so me ba den duem ha ne yankopon fa papa yi so. Enene me nsa aka me sika. Enti uba dem ha nya papa ni mu jidie wo kasa wo kasa wo hia jidie pe. Sa wunye jidi o papa ni madia udi ba ye bia nyame nam no so be ma oso so
0: afim kwa kwa so aya bre me bibi wan
6: papa mpacho de na ope
0: aya busa ko busa me yiro be ka de me pa chiro
6: me pa chiro
0: na bre me bibi
6: pacho
0: wan obakwa kwa so da be
6: pacho me kwa next week bibi kakra na be munya sa kwanka me kwa Fridays me kwa next week
0: wo kwa next week next next a china week
6: papa mpacho
0: next week aya fa ho ba chire me na me nya wo kwa
6: pacho
0: oba ofi
6: ma starting ka kra no ntina na me ye course a nyankopon adu say dey dwan kula che first ne di
0: sound
6: patcha
0: mama
2: silver 98.3 FM.
0: I want to send a quansu kwa. Yes, a quansu kwa mukwa mu baby a mukoda.
6: Me pachai.
0: Sa. Mani me me nina muda boom.
6: Bacho de.
0: Namu ni musiki ashi se mudro sumayamba.
6: Bacho wa anyani sa ha ibewi.
0: Wa anyani sa ubewi. Esi buwa 3 days ikuwa na mu nyale. Enonzo yamba. Oba unsema ebadi babo ba. Ebadi shau. Auna sinyam